0: Da kami alo wedare gorki chaka kami sekaya maktage ishit michirake da kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kaytana dokoshi ishit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karitakalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ketalo.